0: Na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtonia mathinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atũrathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere warĩ.

0: wa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigikiri
1: mirango ni ria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria mute wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana na ndu mwili wa rumia ndinga bori Ni mulele mboko Wanjuma mosi da inyesia kirogongi nyadha mkwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ede wasia na sionda ili maruri ingi kakatani
2: Anyenu anere kore andorme meka kani kumatika